Papa ko yun. Iyaw ito ba? Ito wala yung agawekin. Dr. Parira, Pariral. Ayan, bitay kotok. Kaya, ayan, chan mood mo ka ito. Chan mood mo ka ling. Aray kaos ya lah di amar loba ya daharan wadabu tinggal nyokotan.